koya la guber keroa orum cere banci rugi rugi rugi. Aduh sayang, aduh sayang.

0: Ang amo sampor kay nga napaltang ani barate kakaon kong kakalapi kataa kumulagan
1: kamo
0: alo surong kasar kay nga nagoro ne perpili oya model niya che lagu tao nga ruwakan. Ari tante ini kap ngoterlatih laku sapu bersih asahan si munentang di dong gelap nih asal lagi temain canggih so dato kemarin geh kalemu lawan kian santang. Salam.